ehindu kuriyaddiyumakavves adi fahan emburi aumakavves eurennaka kuladana vegenen nuve. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ تِمَن رَسْكَلَانْگِ اَمِيْهِگِ عُمُرُ دِگُكُرَوَّا مِيْهَاگِ كَنْتَ هِدَّوِ هِدَّوُمُگَا اِكَلُ كُلُنْ جَسَّوَا حُشِيمِ اِبَهِ آرِ بَارِنِ گُتُگَا فَشِگِنْ عَيْسِ زُوَانْكَمُگِ دَوْرُ نِمِ emme fahun aare baarenne miihaku kamuga lavwa husime fahe euren nuvisnani heye wa ma allamnahu ash-shi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin adi timan raskalange ekalege faana leng ungannave nudevame adi ekalege faanu ekamaka ekashi genevves nuve ei handaanko denivi fote kamugayyai bayam vegenwa qur'aan kamuga menuvi nuve liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin ei dirihuri kamugava mihaka inzaru kurevu mattake adi kafirunge macha azabuge basfulu haggu vumattake.